yai ye sori so a obetumi afreye na ohaw bia ai dawso bia no wo fre number yi pe apostle ankasa ankasa befa na ono atwetwe nkomo na bibi biara abe kodana edawso ne awodwe ho awontiasye ne ye buka

0: de ebeye na wagie di se urade wo nananom nyankopon Abraham nyankopon Isaac nyankopon Jacob nyankopon ana yi ne hu adi akyere no na urade ka kyere ne bi ushe fa won sa ehye okukum
1: miracle number 2 fa won sa ehye okukum
0: na wadene sa ehye ne kukum
1: na dene sa ehye ne kukum
0: na oyiye no
1: na hu yiye no
0: na he
1: na he
0: ehun egu kwata fita
1: ko
0: ese sukirema verse 7 na ose fa won sa esa ehye okoku
1: fa san san she obium
0: na osan edene sa ehye ne kukum na oyifri ne kukum
1: ah
0: na adane se ne honam
1: so chenye no matu ko
0: verse 8 na se wanyi woni na wa

0: Bible say na otientian aponi asorochi se miawano ebusia me ne won ye nim apuye ada eye choko ene gbegbe ise ene hefa tema takrade winiba pajo wahu wahu zo waano wahu zo waano but it was the spirit behind that and Jesus saw say one go ano a opese o mini shafo no mini ono ne grudi shafo ni nyina se ka wano tum entia mo tie ni mo sa kwanso ye mo sa mpa
1: Jesus ye bom pa ye adie bela adani asoche
2: Jesus
1: e bobo wa brabo ni mo e bobo wa adwuma ni mo e bobo wa awadie ni mo e bobo wa sitra ni mo no se Yesu kasa ye e ma posoche e ye kodia ene ene na pa wa wutie me ye bom pa se urade anope kasa brabo mo na asoche biala e bobo brabo ni mo ya e wa enye ti e wo Yesu ni mo brande papa ye in the name of Jesus in the name of Jesus apa ene na pa yo asoche biala e bobo ya brabo mo asoche biala e bobo ya sitra mo aso chibela ebobo chibela edi obi eche na ehau bi wo awadia wo kasa ye ema epo eye di no anapa ewa obi eche ene anapa kasa na brabo mo kasa na brabo mo kasa na brabo mo kasa na brabo mo kasa na brabo mo na aso chibela ebo obi aso che eye awadia obi aso che eye awo obi aso che eye adie obi aso che eye ma
0: Jesus Christ. Ah, erade kasa dwumadie nabusua anopɛ rebrɛw. Na sa dwumadie ane ya tchire. Emu kasia yedebrɛw. Ya fie bia yeye, na fie we sɛ yeyo ɛwɔ Achimota. Ɛyɛ Tabora Lodge. Block factory opposite wa, so no kwa ho, Resurrection Power and Living Bread Ministries International. Ah, yeshasie nyame ya adom a. Ɛyɛ kasia da. Eshasie ejuada enyumre ebrada enyumre kwada enyumre yawada enyumre ifiada enyumre ifiada no all night pa nyasim kitwa enti me kan maka say akasa for eba papa bishop ya owusu ansan a prophet kwabele usu a prophet Daniel Avevo and so brother

nim sɛ ɛne sɛ wo ba o man gana mu a yɛ wa asɔfo akɛsefo askɛsefo akɛsefo akɛsefo akɛsefo akɛsefo. In fact, we believe in them. The omo ka ye tie ye famu aba growing up ne wa asɔfo akɛsefo bi ei omo preachi wo kromo agyae ebinom timi yisu preachi no timi di atem a because nyankopon na ekasa nyankopon ka kwase a ka kwase a enti omo yisu ana afi omo timi preachi so ankremofo mu then so ene me ne uka sei we have moved from sadie no obi e kan de obi e preachi ne de nan so dru ba bi a I say we si me nyi we die ni we si o we die me nyi ni nan so se wotimu na wa witness bi a obehu de nsam ana nipa ne kan na unsi nyi ni no o kan na si o kan na aba o kan na eto azo o kan na ekoso enti anya so fo bi nan sen kra ba hu ba ko bi zo ofie kwan so kra ta ba ni ade kan se unsi we bezi e si we bezi sa so me bo body am eti me bo body likes of so for ben aso for be e be na be na de no mu nyina ana nyeri din no so we chire ho ena cha se Pastor Roger nom I had opportunity to interview Pastor Roger. Oh yes, oba wo kan sem no wo kan se nsio beto nsio toye wo kan se nsio be yira fa he wo se Donald Trump e kwa ko bonu tuo cha se se wonyi nipa ni ni krampo a ne nsam a wo kan no hwan kra biem ye obinum so aba omo ba ya omo do omo kwa hyehye aban nwuma mu na omo gi sika na omo di ye se afa di adwuma ye no adane onom ne adidi but eno no kan wontimi hye dan kan sa nso wo kan wontimi hwa bia na obi tie obaka se ah opi di pa na asma wo kan ni wa disrespect ya sofo no bi but adwene de adwene de obi atrim eno ti na se wo koto aba de no duru ha fa won sesi so deda nkrofo ayo omtrim ni de nkrofo aka ni nyina no unu se ah o kwan na be oh okay Mr. Sami Watin Bajo, can I have a brief with you Mr. Wa am Bajo ai Bajo, mi busu asem ba ko we dem Bajo Mr. Sami Watin we de Bajo ai Mr. Sami Watin oh what surprising me microphone mo na mo so man ai microphone mo na mo so man ma mo se ngufo bre ba ni ade anguma e de sei ohye bibia be fine.